0: Radio Ottawa. All the best throwbacks, 90s and more.
1: Tuli. E ka anu furi fa yung alfa yesu.
2: Aya, wai yango umai so.
1: Leila, mangu ya kanu. Ai fa se um. Se fa lo mo mor king o mo mi oila son fu.
2: E a fia maisi, pe a e lavea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua fa matalanga atoa i le acc.co.nz.
3: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara. Nei e Māori, ko te kaumāwaru neke atu. Nau tō kōwiri ngā rārangi o tēnei tau. Rārangi pōti, wānui rānei, kukore e wiri ngā tika, e rānei. Kāre nō ki waka wiwi ato mō ki reita i te mera, me waka pā ki te reita ki te waka witi rārangi. Ono atu ki Vote Ira NZ, wai atu, kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono, nā te kaitia ki take kōwiri.
0: Ngāti toa e, me whakaro mai, i runga i te iarere iwa te kaumāwha, irakati iwa.
4: Ati awa toa!

0: rere arora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei.
2: Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa. Kim.